Ito'y Maui, ito'y Maui. Inangang mo sa gusesta Maui. Ito'y Maui. Ito'y Maui. Ito'y Maui, ito'y Maui. Inangang mo sa gusesta Maui.